Fana nezule lipe sulu wena bala Pingi sitobe makuse ni kinga nenche Pingi sitobe ngsenze ncha ni kinga nenche Fana nezule ngeze ncha ni wena bala Tengi mboni lumshala sa kinga